0: bona re reng ka bona 015268215 ke nomara magala gape le fa re gatela pele metsotso ke masomepedi fela re lebile fa le e reng ya bolesome gona mastationeng se
1: e gape le re tlo boledisana le bo Mr. Michael Ramaphoko gomme bona batho re botsa ka moletlo e le gore ba gare ba o rulaganya re a le dumedisa thobela le kae
2: re a leleboga re a le dumedisa
0: thobe
2: ke go leboga magaši ke be ke dumediše le batheeletše le baradi ba station se sebotse sa TAF FM ke a leboga
1: ba re kgopela le re tlhalosetse gore naka e lebelesetse le bontšhitse gore ke family meeting e ka ba e le gore ke moletlo e le gore mang le mang a ka kgona o tla le gona le gorena moletlo wa gona o beakantse gore o tlo diraganeng le gona kae
2: moletlo o beakantse gore o tlo direga lapeng la Moho Mcentire Ramaphoko motseng wa Garamošai letšatši sa le lona la lesomesenyane kgwedi e le ya mmanthole
1: na ke ditlhotlho dife tse e le gore le kopana le tsona ke re ba esetse le bontšhitse gore ba bangwe a le na dinomoro tsa bona ke ditlhotlho dife tse o le kopanago le tsona bele ka morulaganyi wa moletlo
2: ditlhotlho tse gantse re kopanang le tsona ke tseo re ileng ra di bolela gore re kgolele ba bangwe bao re tshwanetse goreng re be ngatana e tee le bona ra ba ra kgona go ka dira mokgwa wa WhatsApp gore re kgone go kopana le bona tse dingwe ditlhotlho gantsi re khumana re sa tsebane gore re ba lešika le le tee fela ka kopano ya rena e re akantseng ke gona fao re tlo kgonang go tsebana le go botsana mafokodi le mathakga a re tabe gore ya dirile gona fa o le tšatšing leo re tlo ba re na le bagolwane ba rena bao ba tsebago bokgwa bja rena ba tla go re tlhalosetša gore re tšwa kae re ya kae go tshwana le bana ba thongwana mangena bao ba ditšego mmotong wa Garamošai le bana ba serura bao bana ba ile go ba ya ka thokong tša botlokwa ra ba le mangwedi bana ba gagwe ba ile ba subela siteng ya botsaneng gana ka kwa bomawa ra buša ra ba le mmatwa mo bana ba gagwe ba ditšego ka mens ra ba le masetle yana o ile a ya a dula ka bodupe ka kwa thoko tša bo Westphalia ga maupa ra buša gape ra ba le kgadi ya bona moya gabo yo a ilego a nyalwa ka gare maotswa ka botloka ka ga sekgopo moo re reng re na le meboto ye e le goreng ke ye mene yeo re tlhomilego mokgatlho wa a re tsebaneng e le go mmoto wa mawa ra ba le sekgopo

dihamba nae ke lena la koša go tsa fela go seme sepela fa le seno msolo gore mo sešheneng se sa go theletša bathoretobano 3.85 wa tseba taba e ke re boledišedago ka yone mesong ya lekgono ke tabeng e le gore go e botlhokwa kudu ka ge e le gore mabakeng a mangwe go na le batho ba bangwe ba e le gore ba bona e kare go se re bolelang ka sone ke selo se sengwe se e le gore ba phela ka gare ga sona mafelo a beke a mangwe le a mangwe mo kgwetsang gore mafelo a beke a mangwe o dikgwetsa o sa tsebe gore na o tla tseeng o a beya kudu ka ge e le gore wa tseba ledimone e le go tsene go na le batho ba bangwe ba e le gore re a ba tseba ebile re ba tlwaetse ba bangwe ba re phelago le bona mo kgwetsang gore motho o tla re nna mafelo a beke a mangwe le a mangwe a se nna motho e le gore ke a lefelo la boithabišo mo ke tswago gore ba mo ke dula gone a kenya ke mo batho ba ntsebago ke a mo batho ba sa ntsebe ge le ke le motho e le gore go ke e tswela mankweng ke a sobelela ke a boka kwa ba ga molepo a ka ba ntsebe ga molepo um ba mtlhomong ke a sobelela ka kwa ba gale ka kwa bo makotopong a ba ntsebe makotopong bjalo ke tla kgona go namela ditafola makotopong ba ka sebe le bothata ba ka seng jage e fele ka namela ditafola ke le mankweng ke le zone one goba um motlho mongwe ke iketse um bophitha mokapa bo gore ai mothakola ra motse bape mothakola ke a theni mothole pjalo a ke tsebe gore na batsebalege a ke tsebe gore le phela jwang goba motlho mongwe bophelo bo e le gore go um le a bo

0: phele ka mogolo bo phela go ka gona le bona e ka re go le ka fase ga gatelelo ka lebaka la maemo a o le le go ka gare ga ona na belo wena belo ka mogashi wa sea le moya wena belo ka morutishi ba morutishi gadi wena belo ka attorney ba ka advocate ka nurse go ba belo ka doctor ba mtho mongwe belo ka motho a shoma go ka shopo tsa go rekisha dijo tsa go rekisha dikobo belo na Reshe tshu u tsedigile dimone la reshe tshu le gore o nwele mabele mabela ga batho e bile mabela a o mabela ga batho a go diretse gore go a je maikutlo gago re bona se tshu o namela ditafula gore na ke phosho go dira bjalo ka gele gore kwa ena a thene ke phosho o dira bjalo ka gele gore ka boshupulo go wa go bolala le batheletse sia le moye ene re go bone gape rena mafelo a beke o nameje ditafula re phela jwa re phela jwa re dire jwa
1: ne ke re a se phoso bothata ke rena o namela tafole o bina ka re o ka lebella o ne batho bangwe ba ile re a re batsebe ke re mara ba a trend ka baka la mebine seng ga botse modimo a ditafole pele o ka re namela tafole mara wa bina step a ona taba
0: okay itla ga go robina
1: mara ile roja ka bina la wa chantsa chantsa a o ka stoloka
0: o tla trend
1: a o tla trend
0: yeah o trend o go ja ritle ka shop re tlo reka skipper re go lebella ga ntshi re ku a po kula a tele tshe re tefe botle fela metse tse senyane pele ga iria bolosebo gore mo station se se go tele tshe batho re botsela bo Mr Mofan re beletse mantsi a tlotleletse ka re go gode ba sadi mo ile gore re thumele se tsa go di mo tele tshe wa Radio Tef e re leng ka gare ga ona re bontshi tore re ya ka re ke bekele gore motho tla re ke beke ya mafelelo ya go di ba sedi ba ga mafana just ba ga zera le temisha ra le locha la no la a re tsheng go Radio Tef tshobe
2: ke nna ke le tamisha go ka khashomi ya chef FM mme sta mthabuga mo ga mo go le mo di tsana mo go re go lena ke re tsame mme so nyalo go nna mo supulo
0: la tswa ga botse ka mo go le mafelo a be ke rumela re bile ya makaone
2: re bile le mafelo a be ke a mabotse re thabila go molatse ke ke khatla ke ipolela le yo le la fa hore no re go lena re re fikira le ba go nna ba tswe le ngore ba la tshege ke madulo a bona ba le bala gore no nyana ga e le o tsamaye o dulang mo metlhareng ka moka e kgetha metlhare ya maleba mo e ka go dula gona fela re sefao ke nogre le ntamisetse le batheletse ba sealemoya sa tef fm
0: batheletse ke ba rebeletse ga botse gore re ka gare ga beke motho a tla re ke beke ya mafelelo ya kgwedi ya basadi gore na e ka bane gore gore reng re thumelesetsa kgwedi eno
2: a ke go leboge le boelela ke re tle ntamisetseng ba dirisana mmogo ka moka go bona ka fao ke re pšhapšha diatla ke re le mokgweding ya basadi kgwedi ya bomme monno mo aspect o ra bolela gore mosadi wa sethaga o hwetsa ke mang a be a lebeletse go nore go le segone le go hwetsa mosadi wa sethaga jale ka basadi ba se ba ketekago mo kgweding e ke gopola ke re basadi ba re ba ketekago ke basadi ba maekarabelo basadi ba leago basadi ba maele jale ke phala re ba ketekang gona jale aspect ga a re mosadi wa sethaga o hwetse ke mang fa ra re go le segone le monna go hwetsa mosadi wa sethaga ba go tshwana le bona basadi ba ba maloba bana ba e leng gore ba aga ba namolela badirisa beng bona balekane ba bona ba namolela bana ba bona mathateng a leng go boka leng go ona re dumela re re matsatsing a bolegone go ya ka moseketse ka go basadi ka bona e ka ba phosi ga e le gore go na le basadi ba ba sa timeletsego ke madulo a bona jale ka basadi ka gore mosadi ke letlhotso la monna monna ke letlhotso la mosadi jale aspect ga bolela taba ya rena mosadi wa sethaga o hwetsa ke mane o re ge o mokgweditse o le monna gora gore wene monna o ile o tlhomphega tseleng ya leeto la bophelo jwa gago o ile o ja dijo le magosi o ile o na le batlhomphegi ka baka la mosadi o a tlhoba ga go direla bothaga jale ke mola re go le bona basadi ba re ba ketekago ke dumela ke re ke basadi ba go dira bothaga ba go saba go dikosiša ba e leng gore ba beya banna ba bona maemong a bona ba sa ba nyatse ba ba ka sa ketekego ba ka sa ketekwego e ka ba basadi ba e leng gore pusong ya bona ba mo lenane go nna go wisa banna ba e leng ba bona ba wisa dikgaitsedi tsa bona ba wisa rangwana a borangwana a bone basadi ba tshwanetse re ba re gopole gore monna le ga e ka no ba monne mongwe e leng gore ga mo kosiše fela monna ke monna o tlhoka tlhomphego o tlhoka tirišano gore ee mosadi a ketekwa a ketekuwa le ka bona basadi bana mosomo wa gago a se o wisa monna ke go motlhompha mo pha lerato a mo direla same as monna le ena mona mosading ba dira ka bona mogoo empa se re ka no bo keteka basadi maare basadi ko ise go na madulo a bona ko goreng bona jale ka basadi bona ga re efele because re tseba ga botse gore go na le mediro eno ga re e bolela ka metlha ka metlha re basadi ba kgona go dira mediro mare e mongwe mediro ga re na pe re lo dumela gore ba dire re fa re gore ga ba kgone ka go ba tlhompha re ba thompa go mokana pele re a wara le bana a re ireng ka gore ba sa di siba ba le ka go dira tseo ba ka fela go nego same as le rena le bona ba le bona ba banna go na le ntse ba ka sa di dira go mopela ga basadi basadi ba gona ba a emela ba rawa ba kgala jo ba rena siba se ba le ka mokgwara sona gore mme ba botlana ba ditshwese ka letolo re le gona re le basadi a re gantshitsane maatla fa se ba re 50-50 pano ra re di tshano go ya ka maemo a rena le malulu a rena a se taba gore go dobile mphobile mphenya shilo a re ka gore rekete ka basadi go mka dula monna go di moga tlhogo go ba monna a ba le lehufa la gore ka rekete ka basadi o ka re basadi ba phadishana le yena basadi ba phadishana le banna pano ra re di tshano re tlhomphane re kwane re tsebe gore peo e re ibala re ibala la le ba ka morago ka mo ba tle ba kgone go busa go naga e rekete reketika ile ga go diragalang le bona ba khone o tsiya mehlala jwa le ka basadi ba maloba ba khone o tsiya mehlala jwa le ka ba ka banna ba maloba nka mogore go tsi bontsha nka gona Mr. Mthapo go no reng se tsi gore madu maemong a rena a bophelo re a lekana fela re fapana ka mediru re tla no dira mo re dirang gona ge fela re kwane se re sa kwane le gona re tlo bontsha na re kwane re ile ge le baka eleng then ra khone o lupisha bothata ba ka le mushwe go pele ka mantjwa mang ke no re go lena ka le ka mehleng Mntsipitsa bo shogore mo le boga bo selehlele ke nka bo tsika ga shung ya TFFM ke thabela go ba lena ka jinda le khone ba gesho.
0: Tabe.
2: Mre.
0: Le ba go ile magaga shikam go batla ba dipile ka gona misong ya le khona no la aretse seng gore

0: Mogaliadi.
1: Ao, mampekeng.
0: Gape ga le ka go bona wena.
1: Ao, mamara mampekeng. A ke re o fetla gana mo, o dio ba o tshirile ke sethobathoba se santo.
0: Aowa. O le kwela jang mogotsi ya go gore yena o lokisa community.
1: Ma,
0: mmamorui.
1: He, o tlhoko fetse.
0: Aowa mogotsi. Nka o nagana jewe.
1: Aowa, a ke re ke polelo ya mo motseng na ge o dio kwa ba reng wa motse ba mamma, o dio tseba gore o ragile pakete.
0: Wena, o tla senya ke le setogolo sa ge monna wa mogalabe.
1: O nyaka go mpotsa gore mmamorobi o nyakela ba re ke mangwane o le a bonanya o wa mathajana.
0: Ba re lesedi.
1: O no no o ka re o tsena le sekolo.
0: E
1: le ba mo nyakela monna mogotsi.
0: Kwana a na monnoe o ne tšhelete goba mmamorobi o rata tšhelete.
1: Bjale mpotse mokomišenare le principala bona ba re.
0: E ore batswadi ba ngwane o la ba ile ba molata ba moroga ba re ke bosola.
1: A se bosola mmamorobi o ile a ra e bona a bona e se bosola e tabele gore e tlhapile ba le ba rata go kitea di-president and-e president mo nageng ke e tee fela.
0: Ee wena e ra gore le ngwane o lage e ra gore ore mokomišenare tšhia
1: o raya principal.
0: Ee
1: ee wa tseba ka mokgonno e beng ka gona le principal a nyalwa. Ke kwesa gore mmamorobi o di ore a bona mokomišenare a re a ria wena a ke tlo bola ke tlala ke ne ngwana ngwanenyana bjale o nyoko edi ya go motho go loage.
0: Ee nna ka re ke mmotsiša karaua gape batswadi ba ngwana ba ka se kwane nag arawa mampekeng kgale e bo o kgona go golela monnago.
1: Ebisetse nna wena ke nyoko lata yo principal kore ke nyoka ke mmotsiše ke nyoko o tseba re monno yena ke ma gobane ebile ngwana o ba mo nyakela monna nna ke na monna mose.
0: E mogotsi wa e bona mo gona o taka thapa
1: a le nna bannyakela.
2: Ee nna le kae menir.
3: Ee re gona monna na bona o kae.
2: A go lokile.
3: Ee
2: e gape sele ke noko principal ba no raa wa letanota le mpoledišwa ebile nna bile ke re re o kopana ka sekolong ga ne le ledisa phake.
3: A kere e leng gore ke re kopane mo le wena ke gore ke nyaka gore nna le wena re kgone go boledišana o iketle o bolele le nna o lokologe.
2: Awa
3: ee
2: a ya kwagala. Ee bele le re di bereka-bereka bjange dilo tsela tša dilo ya ra ka mogolo.
3: Ee ka ge kule principal a re wena. Beletse gore tše ke sepetseng ka tsona the journey ya boloyara e ke bileng le yona ke nyaka gore le wena o be le yona ya go tshwana le yaka. Tše ka moka tše ke bileng le tsona dipuku tsela ke sanang le tsona ka gae ke tlo o bontšha tsona kore ke be mogwera wa gago wa potego ka tša sekolo.
2: Yane ei a ga gona bothata mara gape ka nnete gore ntho ya diloyara yeke le re na le mašheleng a go bonalanyana na.
3: A wa mmane monna a se ka baka la tšhelete fela.
2: He
3: wena e ka tla ka mo tseleng e o tlo bona gore ke tsela e botse e le gore wena o ka e sepela.
2: A gape gape ebe ke nokwa a ke re wa kgwetse kwa di-movie mola TV ba bontšha gore motho a no tshwara loyara šitša mmotsa re bona o tampha boka so ke re gane me ebile nna gana monka tswagane mo leganam.
3: Awa ee yona sefelo se ka ešala morago o tlo di bona ge o gare go batamela gore mašheleng ona a ke a mannyane kudu go wena. Ee wena e tla o tsene ka mo
2: ya gona gona bothata gona le tano mpontšhapontšhe bele yo le itshwere mo keng na
3: ye ke yona ke buka e nngwe yaka ya well under the articles jaka.
2: Okay ereng ke boneng ga nnyane mo
3: ya o ka no lebelela ke di-history tsole ne history ka di-past tsela tsa kwa morago kwa. A ebile wa bona ge o gare o ilebelela ka mokgo ke go bontšha gore bjale leeto la gago la boramolao le thomile ka mokgo.
4: Fede fede brasox.
5: Hey, it's grind me out man.
4: Hey, di tsamaya
5: mebla chandisa le rek man lo a di tsamaya gabotse man.
4: A re tsamaya gabotse a re tsamaya gabotse di ka se tsamaya gabotse brasox wena o ka re o wa mfitlhela ditaba
5: what no.
4: Gane go direng brasox ke thoma le go kwa ditsaba ka magotlo ka monte.
5: Ee
4: ke di kwa ka thokwa la tsela di fetsa di tsaya ke moya brasox.
5: a kwana ka sonla o fithela zwilo ba tsgatane o kweleng
4: Brasox staff se ka e ne tse tabe ya gore ba go bethile staff Brasox
5: staff o ska bolela ke batho uji mona
4: a
5: batho uji mana bana bana ba frame ma ditaba
4: o mfithela tabe go loso Brasox
5: ya o tshela man o ra o tle go a bona kwa a fithela re ne man ka re wa berega ke mo go le ke tshe quantity a jiga jiga da boy gom ana go wishi tsana o pikulu le fase gore ba mmetile ba mojela
4: stabbyano
5: mara nyentse ke nagana ke re ke tlo o boja man ke re ke tlo o boja meauto man o bona ela ka re tlhoka e tlhakatlhaka pela da as heavy child man
4: entle ke mara wena o ka re o thoma
5: mpatamelaka
4: mokgwa apakewena
5: wa tseba ore nka patamela wena ke swele bruaka man
4: marabelo staff estimate o sa boje nna o santse go tsebe mang tabe belo e tlhakae wa e lokise
5: ne ke sa e nagana grand grand wa bona ka mogono ke nagana santse re tere diaplana o e lokise
4: o nagana go fethaneng Brasox
5: ne ke sa le bofotelo tsa ebile o mokgono ore o mataba ore ne re bieletšaji o se mo nna ko moite ka yona dileng
4: okay sharp mara wa bona ka mokgoki wa bo tabe ya gore nna ke no kwa ditsaba di feta ke thabeng
5: a sore bragade man ne vier
4: a ne a re lokise
5: hate me out
4: sure sure
6: e fedile bjalo tshwantšhetšo tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna patricia wa ga leputu gloria wa ga maponya paul letšhelele lucky wa ga bopape mahlodi wa ga malatši re re tla buša re kopana gape ka moso mararankodi a bophelo.
7: Ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
8: Ke lebogane wa motheletše thobela. Go latela ditaba tša iri ya bolesomepedi tabakgolo go tsona ere. Mokgatlho wa go emela barutwana wa Khosas ka mono provinceng ya Limpopo o re o akela matlhatsi le matlhogonolo go barutwana ba mphato wa marematlong bjale ka ge lekgono ba be ba thoma ka ditlhatlhobo tša bona tša go kgorela ditsela ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga. Phetolo bogareng e bago moleloko wa mokgatlho wa Khosas ka Selten sa Sekhukhune o re ba dira boipiletso go batswadi go thekga bana ba bona mo nakong ye ba gopela gape le bobeng ba dikgwebo tša go rekiša madilang go seleletše mmino wa bona godimo gore ba sepaledišeng barutwana go bala.
9: Sa gopela gape le batswadi gore ba fe bana ba bona thekgo e kgolo ka nakong tša ditlhatlhobo ebile ba leke ka maatla go ba maatlafatša e leng gona go ba motivata ka nakong ka moka moga. Re sa gopela gape le tsona e business stakeholder mogaši bo dira dithabeno gore re a gopela ka nako ye e tlhatlhobo ba leke ka kudu go fokotša mmino gore bana ba gabo rena ba se ka ikhwetša ka re ga khuetso ya go ya dithabeneng ka nako ya go ba.
8: Re sa le moo molekgotla phetiši wa kgoro ya thuto ka mono provinceng ya Limpopo Mavongo Lerule Ramakhanya o lakaleditše barutwana ba mphato wa marematlo go ralala le province matlhatse le matlhogonolo go ditlhatlhobo tša bona tša magorela ditsela ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga tšeo di thomago le gono. Ramakhanya o re barutwana ba go feta dikete tše lekgolo ka mono provinceng bao ba ngwala go ditlhatlhobo tšeo gomme o re ba tshwanetse go bea šhedi ya bona dibukeng peleng ga dilo tše dingwe. O re ditlhatlhobo tšeo tša magorela ditsela di botlhokwa dithutong tša barutwana ka ge di tlile go beakanyetša go tla go dulela ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga le go thuša go utulla fao ba palelwa gona.
10: Ke le lakaletsa mahlogonolo gape-gape ke re berekišane monyetla o o bolela le matitšhara a lena ka ditopics tse le bona gore le a palelwa gape-gape ka bolena e student thekganang gore le kgone go phasa gabotse mara ke a gopela mo batswadi ke re a re bereke mmogo re thuše re thege bana ba rena ga ba ngwala di-exam re nyako re banke trial examination ye as preparation ya bona ya mafelelo a ngwaga ga batla o dula ko di-examination tsa bona.
8: Re gatela pele ka tša gore moetapele wa mokgatlho wa On the Move OTM ka boripana ka tlase ga mmasepala wa selegae wa Mogalakwena ebile e leng kgethe maemong a bomeara Victor Mokonyane o re bona bjalo ka mokgatlho ba nyaka go bona go na le diphetogo go badudi ka tlase ga mmasepala oo. Mokonyane ore boetapele bja ga bjalo bo swanetse go netefatsa gore boetiša ditlhologelo tša badudu pele mme o re bona bjalo ka mokgatlho ga se maikemišetšo a bona go tsoša dikgaruru efela ba ikemišeditše go ba ngatana e tee magareng ga tše dingwe mokonyane o rile o tlhotlheletša badudi gore ba se ntšhe matlhapa go mekgatlho ye mengwe ka ge seo se tlile go tlhapela mokgatlho wa bona
11: e be ke nyaka o le tsebiša bokoko le boragolo le setšhaba sa ešo gore maikemišetšo magolo a rena re le OTM ko bona tlhabologo mešomo le tše ka moka tšona tše di botse di le gona mo mogala kwena di tlela motho mang le mang wa dulang mo mogala kwena masepala wo kwa mogala kwena kwa setšhaba a se wa mokonyane a se wa mašamaiti a se wa rankapole a se wa kekana ke mmasepala wa mogala kwena le badudi ba mo mogala kwena
8: mokgatlho wa go šetšana le ditokelo tša batsofe ka mono porofenseng ya Limpopo wa Koko Association o re o amogela ka tlatše pedi sephetho sa mmušo wa porofense sa go thola batho ba 15 bao ba phethilego ka dithuto tša bona makaleng a dithuto tša godimo go tla go thuša mekgatlho yeo e sa dirago letseno ka mešongwana yeo e itšea go šeditše taolo ya mašheleng seng se tsebagaditše ke tonakgolo ka mono porofenseng ya Limpopo Dr. Popi Ramathuba bekeng ya go feta nakong ya ga balaodišetša makala a bobega ditaba ka dipoelo tša legotla phetiši la toropongkgolo ya Polokwane fao a bontšhitše gore bontši bja mekgatlho yeo e laola ke batsofe bao ba tlhokago mabokgoni mererong ya go laola mašheleng go le bjalo moleletši wa mokgatlho wo Bishop Baloi o re lenaneo leo la go thola batho bao le swanetše go sepetšwa ka tsela ya maleba ntle le tiragalo tša bomanaja ke ruma ditaba tše ka go tsopola tabakgolo mme yona e re mokgatlho wa go emela barutwana wa Khwasans ka mono porofenseng ya Limpopo o re o akela matlhatse le matlhogonolo barutwana ba mphato wa maramatlo o bjalo ka ge le kgono ba be ba thoma ka ditlhatlhobo tša bona tša go kgorela ditsela ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga ke mafelelo a ditaba tše e rinnye letela tše dingwe ka iri ya go latela nna ke botlhale moela wa ditaba tša Radio TEF Thobe
12: ditaba go Radio TEF re ya go sedimoša Bangwe, Radio TEF is your station of choice.
13: Kasongo, yeah.
12: Don't miss out on the fun,
13: Mombali nanga.
12: The joy, and the informative content.
14: The absence of evidence is not the evidence, the absence.
12: Radio TEF, 103.8 FM.
13: Kasongo, mbona wewe.

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tsa batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tsa merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile re dumela gore batho ba ba lešhang 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tsa molao le ditsebi tsa go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagise ke bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Tswale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tsa maphelo.
4: Molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ditlhogo mmele o lapa, a itswa dikudumela bosego, a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikologa. Phika tse kwane di bona, o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheeletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho. O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM, setiši sa go theeletša batho.